Ato toko daa gamay pura mo kita maroa-roa kung pake basa tamboto basa daa ne maya mata mo tesa ante basa tamboto mo ata sanava mo buya sabala mo jaula sambeba etu mo moto ta topo daa.